0: promise said ya be ya obi so ba so me kana sam wo wo dia ne teacher me kire ba dia pe e wo hani pure one na boma dia fabre me na me fanya dia me dane sabe ne mfio na usika sam nyina ma why ma sure mu wa so de fio ba ni ho de che me so fa wo fro me ha mi aso aha mi aso hello Antimony Naso 0244-734-935 Hello?
1: Hello,
0: hello. Yes, I had to say. Who can say free for him? I just saw by. So, by, but what's so bad, dear? Amen. Over to your maker, the assembly at the Achero. Now, what's a spiritual? The Yaya, the idea to so at the end, yeah, catcher, and see the Brego at Wabraboso. But one, Obisha Bar and Yajuma, two, Usamisika, and yet. Three, a dear beer was a Uyama and Yamako and Nimono, which I see a year by El Koda Nimana at the NS, say San Wabrabo El Koso, at the end of Koso Chirimi Mumami.
1: Software,
0: the American Yanukre. Na yuwa fisadi ya na ase peshuga fabre mena mifana nane madi ya ede emra wa akwe mwai
1: achu
0: ademine mkansofu ya mfuwa fufro ubaso ubaso ententententa uba ya bebi ya uwa nawa kachire mi straight in tem na mashewe chiri adi ya di ya mao na hiya ententem hello
2: hello
0: ya mame uka sefri fahe asiye ni mpo amedi wa shoba adia ni sabi ya kosubi ya meyu 3 di efrasi ya mo Jesus Christ di nti amen mami wawo diya ni tiye wawo diya ni 1 eye si kasem tiye 2 mehuno siya di adia ache chiri usisi ya adia ni chou eko fom na adia ni fa o naina esisi fomono a e chou edoko fom na obi kachira misese wa mche ya ye bobo bu adwe gufom wote say Awade ni fi adie na ekosu ni ma ahotomra wai. Tie na kira kwan na anopai bomade atu na mo ne bra wate. Na menna ne yakiri ma wai. Okay. Ademin kan ho. So fi yem fo fo fro so bi abaso a. 0244 73 73 49 35. Hello. Yes sir, at the sign. Bachoka sa free fan he.
1: Dominance
0: me dwa sho ba dia nsa ma you 3 afri adia bia ekoso adia bia oba de na ise bia ma twam ewo Jesus Christ di munti amen over kwa sori kwa sori adentia
1: be
0: you sori wo hunu wonya sofu oni wonya sofu oni ohunu Genti America sa unyi asofu ni mebi sa otoaso mebi sa otoaso no. Ma huno ade a ewo fie. Okasa na.
1: Ah.
0: Genti o.
1: Ah,
0: o
1: meji
0: o
1: madi, meji sofu adi.
0: Oji sofu di.
1: Ah,
0: yo, ade a wo fie ade a ye bosu mu a, sa ade a no ekutia mu a mu wo fie. Why? Na ade na America na ewo papa mu fie. Adino ewo o papa mu fie ekutie nipa bi a ewo fie o ade ne ye o papa mu efie ade etese abusuade a ewo fie na me usu obi a epaja na ade ne brenase o se sai
1: a ewo mi
0: sa o se sai
1: ni se ewo mi sa
0: ewo mi sa wa hulo sha wati me kira kwan ne ba bi a me se me wo no
1: a
0: bomo de na bra Ensemble wa min timi nkano ewo afidie so bomoden na bra na me no ntena se min koma na ade bi wa min kirewo na ye ne kwan mi wai wa fa fofura na me shiwa ni mane person fa fofura na me hello
1: hello
0: yes sir at the sign
1: bacho ni
0: uka sa free fan he
1: ze free ko se kuti
0: kuti me do wa sho ba ade ade sa ah jesus christ jesus christ jesus christ ade bi ekoso wo bra mu bi ewade ni ukra emfirim Ewade ni ukra emfirim. Hwa wana ntia duru ba bia ma wuka Musa wonko ba bia biem. Ose sai.
1: Hello Chris.
0: Wa kaza wonko ba bia biem wa hu.
1: Bacha.
0: Bo ba bia ukwa ye bia de ukwa ye bia anye yie. Na ade akwa sunsu ya wonsam sika no na da bia wode enante eya ade mi edu pa na wode nante. Wo pa bambo no wonsam sika se be gina ye bia ma wo. but baby abe ko bia nso ade ne enye ye mfa ma ntia ma wo se wo nko baby abi yim
1: sanese
0: hwa tu america bra manim wai bra manu ntonchia wo dia wo se wo nko baby abi yim de ba tu dia bra manim ne ntonchia na hwa de wai ma shwa ni mano peya so mfa wo mame wo de falas wan wi mame wai falas wan wi mame hello
1: hello
0: yes sir at the same
1: Bacha eh.
0: Ah, ada na bregwo da wo sa. Wo buwa ni panansu nya ya emfiri ni paso yi.
1: Aya che mo ni ma na bra ya re ba.
0: O wan sesi ya yi.
1: O wa be.
0: O ba bi a wan sesi ya ya na.
1: Ai.
0: O wan che sesi ya yi.
1: I'm making up for you.
0: Oh, e bi ana e bre na ntimi amwa me.
1: Ya bi o ha ya ma me nko di ya.
0: Ko because ma wusa at ma wusa ma me den de adena chechere de se stroke no a edena se form no eti ko na
1: eh no kure
0: eh stroke na ye no sawo hu
1: ibachi han
0: sawo sa tunu sna mon pema na me fa wu twato
1: ibachi
0: wa be no
1: na ma be me be twato ne
0: so sawo sa tunu sna mon pema me de wa urade nyankopon sa yade bia yade ato abrewati aso Ma Daniel finisu wa Jesus Christ dimo. Ma Daniel finisu wa Jesus Christ dimo. Ma Daniel finisu wa Jesus Christ dimo. Adumunti amen. Tie me. Hwa mi wiya program no. Mi wiya program se mi wiya. Eya asa frame. Se o frame aye busy a. Live ya so. Udi a o frame aye busy a koso a frame sa akopim se. Ube nyame na wo nyame nso akai me se difo. Me na me ka asa me maame eyare. A wo bom paye e man no tie wo maame yade no eya duro ene wo tie aso na eya nanso bi a eda ho eno na ha
1: ami tie
0: ehe edu frame a kai me asem na makan me kamu nkyere mu nyina ade a kyerew na ma hu ni ba bi a ade no e ko ne de wasam ye nyasa mo bobo ka agu why
1: ibachi
0: mate so ofisa fo yam fa call na afei me me fa call no off air na me fa call no off air but o mu tie mi ye wada wro ma me bra na me di wo nyira no me di wo air me obi wo pese wo frere ba air but wo be frere mi ntimi mfa wo nko air me bra na so wo air but me wa ha me fa call sa be se 1 hour e wo nyira ha ansa na makọ obi a me frere mi bia no wo di ba bia wo na me pe ba bia wo na me pe enye udi enye udi bia ba bia wo keke udi fo me kase free ha dia wo pasa wo te no me ka dia kire onye wo na abeka na me kire wade anso afesi a me fa number no but wo a wo frere me mfa no fa che me ene me ntima mie call ne ntem mfa nche me dafo frere ba bia ne ntem me mfa me number no me di ni di fo gi aman me di ni nka utiri fa number no me kwa ko fa call e wo off and fa number no twero twero wo frere me na ye busy a koso wa frere ko bi so obenyame na na me yakasa number ni ye 0244 73 49 35 mami si so 0244 73 73 49 35
2: 0244
0: last number ni 0244 73 49 35 afro me kofa off air o frem ya baby ya won kwa na me pe me di me gi aman frem me kopim so obenyame na na me ya kasa mpa cho makra wo bye bye
2: Danami George Chapel International kofa by prophet when you oji abai sun sun penyini asori nini ninko mo don hiba kudie kufiha biti me ya kasa